0: ni mai nei au vaenga le ini fafo vatu tu pe fai mail kula to se fur val minute ona tale ole tu la tasi proclame ole la lolang yo se nei pe atale tasi ole proclame el tatu interview le tu la lua ya msunga ya Mikaele ma vaenga ma yava ya mal proclame tu pulanga tale vau ole malo ale tatu proclame tu pulanga tale vau Ya o se tasi fo yo tama ita yo lo ta alo ile au neti polo and Wellington ele pars ya mo ta tu la ye fia fia yo e mata mata ma o ile malai ya ta pua ile ta tu awal pars ya o se tama fa na fu ile ta tu tinu ule ale a fatal no atu ile pokalame atu pulanga tsala vo ile tu la tolu ya awala ne imsi ta tu fatal no ngana ma na ya ta tu mo fo inisio vai ya ta tu ilo fo ya mata leni Ya wa family nai nai fa na wal tata wa tunu ya ya la is my lover to is full fit minute on the tale ole tu la tasi le si fonga la mwebeling chane ya si watu nai au nanga ye fa la uloa ya fa ma watu ye tata musika pesipsenga ya ay fa au peta ringa suwa ma lolonga le taimi talo watu tsunga Alan Salmona manuia lava le ne yaso Alan te tele lava le mafta mai munia fo ima lolonga si osi aviliamu ito la fwa ya malo jamu Ya munia fo ia fo fango ne yaso fa te tele lava ia le mafuta mai.
1: O mafai nei ona fa tau top up al tiji sao li lungo le website le click ex Pacific. Mafai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al tiji sao li Samoa tonga fiti ma vanu atu I le fi e na ole lima tala. E le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi yasi le website www.clickx.com e la fo isa top up al tiji sao e la fo fo isa top pe le my cash of tiji sao li Samoa tonga fiti ma vanu atu. Oli si fam tala nga fa sota I le olu atasi lima ono tolu tolu fa fa. Olu atasi lima ono tolu tolu fa fa. Seki ya tiji sao.
2: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
3: Musika o malo longa matau mafutanga o leo auli si ufufonga o le laumua.

0: se me le angalo tango e fa soa le metotia. E le se me e tau le angai oe pe e te mafu ai. A wā o le mele i tatou tua e o fai toke lau. E fai mai, o le tau tai, o le tangata e o tau tai, e ngofa le tau tai ma ana metotia. Le lau o maara malama i taimi ni aso ne, fa pena fai le tatou i Samoa. O tangata fai pisi nisi, ma ana metotia, e ta hofi mau. Ona e manuia i e malo na ainga. A lau chilo chilo iei. A ole hale me le faso. A ua e alofa i isi mea. Fua i le tupe, fua i le falawa, fua i le a. A le hale me ta hofi ei i isi mea. A ole mea na e sili atu o na manui a ilesi. Pe yo le talafo ingale. It's not about feeding you a fish. It's about giving you the fishing line. Na e fa pena a ole philosophy ngai kua. So teach fa o ya o ma fa so la taleni ma au metotia ia manui ngai stangat a vala o mai le tu tai a e o walu fia sia fa pe o manui ole likasi na tato a o la sa tau tuna e fai ai tangata ma lo ai nga mo a e fai mai ia na o ma tau ta vala le tu tu fali ai eta tau na tato fa so ai va e foi la ye o ma o tanga sa po o tanga sa fa pisinis ai o te halo e promote si pisinis ona o lova ai e te lele keke sa amua e ko fu ma kanga kama le fasi keke ele kai kai umar fa o ngal keke le yai kai minge so o le hale mela o le so so ane e promote ona le o te fia fia ile la to product le hale mela la fa pe so ma fo fo le yai o te ya lue promote le peka le va ngale la ngale la o peka le hale mela fa pe na le wai fia fia I ro wa ia vai vai nga ma fo fo nga ia fa so promote ona e mau ele mea lea o le tato o la fiano fane. Pe ona fai mai le pātele. Fai mai ea. Ia tō o ia mali. Ma le fiano fane. Ai o mai fafo. Fai le mui
1: mai. Yo, ia mali fine mua mai le fai stau mina fafo kāpaka. Ma alo, ma tai Mikaele, ma nei a tele lau a saunoanga ma le fai mai na lua engalea. Ole, Opisi nisi lau fatu isa moa mo tonga la au aina ya mese fo ilfa la inga wa yei fo lau ufa inga luenga leo maita watu fai lau ufa inga luenga ma e mori mawina fo oe so staimi e fai yeine unga luenga ese lau wola fia fia ese lau ata ata wa ele tau mate fo I ole mafu anga lea lai ona fia fia le to telo tangata e muri ate oe ona ese lau tau sa fia tu lau tere ese lu atu Ese lo ita usa fia ile fatinoina o ngaluenga e meise ele teimi e faya upisi nisi ma o ngaluenga lo fatua. Ya e meise fo yosia wafo i ngaluenga. Ya ole ale faafase nganga fatula ngana wa o ngaluenga ile aso mwana vai aso.
0: Ya ole me mua mua. A fai maita ngata ya hao. E te ata o ita miuma.
1: Ya.
0: E te fia fia o ita miuma. O pa wale tali e sawi lo mafau fau. E to e tali e. Oi e te mana o te tangi. E te mana o te fa uu. Pe I se tali fai ngō fie na. E tato ai fai ma tato ma fa folo loto ye. E sa oha. O la tonu ale me tato fie mana o fai. O le ola fia fia, po le ola fa uu, po le ola. So. Ole mea na le te promoting ole ola fia fia fia fia taita e fia fia foi mea ta te tango e fai e fia fia foi tangata e fia fia e o mai ele e fa apea la awa ta fia fia te mi ma lea I ese taimi o te ita hai e ia I ese taimi fa apea mai le fa upunga ua ata te lele tupu a ua ita ole mele yai ole ale mela e fa ali ai lo wita itangata ele ai se mea ai mauai ele se fea lo fani e mauai a ua e ita ta pela o kemra e ita ta pela o kemra e ita a ua te alo ita lungo ole Facebook a ua e attract mai yai isi tangata

0: lifestyle.
1: O lai fei tai. Na amata le ona fai le vevesinga.
0: Yeah.
1: A ua le aise o la fia fia.
0: Mali.
1: So ya ua ya. Tu wa tai tai o la va maumura to. Nua tala noi me ta wita. Ah, malata fana. Ai, e faa soa me te fia fia ai. A ua o le mena. O le mena. E ma fai ona o la fia fia tanga. Ta ma faa soa.
0: Mali.
1: So, o isi tanga tai faa pea au te le ita.
0: Mani.
1: Le ai, a ole mele tomo faye, ia tato I loa, e fa sole fia fia,
0: yeah.
1: Fa sole manuia, fa sole le me manino ai mea a.
0: Yeah. Mana, ia tiri. O, e isa wa unanga, vwile le te fisoswani e ina itangata, le tatu watinu u e fia, mana umia le fisoswani tu langa le faingo tongala u aina.
1: Ioe, afe leo fetoe, ile luva eso taluai, wa umana walu e lesi tala la pisinisi. E lalo limaola
0: yeah.
1: E lalo limaola so lela wa uma faina of avele au naga e male to e mafofo fa pea wi ya ele se pisinis
0: yeah.
1: O le wa finally wa faile pisinis excuse me uma faina na faile le au naga foi ele fa pea la o le pisinis uma faina faina au naga a o le pisinis wa legalize ile mele wa ka wa tax ka wa fa fa pe nga me nga legalize le me ya ole au blanga ya wa leva na ufaya wa leva na ufaya ona ole loto ta mafai ole fia mala malama o aonga primary school o lunga papauta o lunga i fale la tai primary school tele ya to tele tanga ta o so o savai manono is Eupolu.
0: Yeah.
1: So tell you what I will own Angalia. It is so any file a fatuang. Afa pearl, Timineo Felipisinis. Afa pearl mela lay. Afa pearl a fatil tangata to tongile low type.
0: Yeah.
1: Otian Ole faifu I out with Dungle Messenger. Yeah. O Matalanoanga fae fasino yelifying a world. Eofo was our Lungal Taval. I've seen him meltangat. Famul mule. Ole alifying on the belly of Fangayola. Yeah. Timilana. Itali lo ye. Fainga le mea, blah, blah, blah. Ya o nanga ngai ave fuwe changat. Ya mafaye yo na so swani ya. Ya fa apela wafai mele changat. E mafaina e sawo e faile fatuanga ya. Ya. Lefo la yele o nanga na.
0: Mano, ya tele. Ya lefa fongo mele tatu watu no. Ya pe on a misi lawa ila tolo o maun papa au isa amoa ili. Sa unanga sunga mikaele. Ya pe amana umil so swani. Ya ae... Ole tailo taimi e mai tawina lava e foile le taimi sele yau tau mwfainga. E mise lava ufatu anga fuala waina. E tele ina mai tawatufu e tele ina yangalelei ya inisi o tangata. E mise lava no fuanga fuile leo nai tangata peo na ya iya tamita isa. Si mfayo na e oilwa hengale ya mikai.
1: Ole peo la usala noona ufayatu o mena o inai tato. Ole it's part of who we are to give. If I look for a soak, we can still give and still making money. So ole meana, elem fenave sesta ngata ya. Ele meana ole lima lofa. Ya olesi tu langa ya. Ole fanua le matei ya. E afa eka le matei ya. Or patino ya mau mapela. Eila le lua eka talanyo mau. Ole lua eka nga, it belongs to tau posa matutua le SMS el tau ngole le zavalalo o vaimoso ma vailoa o la tau yona ya nau faya tuloa lau tano sanga yai ya pia o maile tau fanua sei o tango e fanga yoi li fanua ya ai avatu ya tau siya tu o toi vai soma o ani walau aina o lale o le fa e o talo o angi mea, e bomboli atu e tause o toi vai so uma. Ia, o le matou maare lienga la na. A o, e lei faia foi le mea lea, sa faia ea ua mua. Sa faia ua mua, sa ave fua meu me toke lau. Sa ave so se mea. So, o le mafufonga lei, wa o mea umatau te faia. It's a guide ka kou, e fa tonu tonu le tatou folaunga. I le alofa, ole fa alo alo ia ma meana ole anu ma fa kalesia ia ole meana ia e se to anga ave mea ia i tangata ia awa ele ilo oi po fesa oi manuia
0: ia

0: Malo fafta ya ele pelo la usa no anga ya utem sal foi ya ele foi mai mo mil tanto tinu ma fo foi na lei un lei a manuia uta un fainga ya na fai ole faile nganga ole fi na u male male loto maulalo ya a ole fai male lo fa foi le ma tu fa manuia nga u mo ya inicio I na yo tanto tangata ole o fainga luenga yo ma tawa tu telefoni aina ma tamata fo ile to telo ta to tu lungu pinga tele na tan no la ofinga lu nga pe malang ya so se nga lu nga le leche ta ta e fa ma oni fo ile ofinga lu nga le te ma fta nga mo le ofinga lu nga
1: ya ole pe yo le tala vo kale a ole alofa ele lava ele lava ve a pe na ole alofa le et ta una fi filo alofa me u me fa tin do ele alofa a fa ta ta nga la a fa pepole a le fa le fa fa le lo nga lo o fenga luenga a e tele tango to toki fa le lo fenga luenga ya e foi la to aina o mena e ta un chilo chilo ya ya de le leila le fenga lo fenga luenga ta una alu o le package a to le alofa a ya o le esa o le la o le fa ai fa le ta to nga fenga luenga e fa moi moi nai vale mele you have to coach them and mentor, yeah, just like I was. Pay on men na matcha mailo olang na coach or my mentor or tangata lele rumatu. Wa if I pen na for ofenga failing ofenga luenga, and you treat them as part of your family. In a sense, or the tau tua, eta tau on le volo matangata, ele volo matangata, ele aisi tangata ilunga, ele aisi tangata ilalo. Pe ole tangata la tipiang yangi pol tangata le eto toa mili pol tangata le asuo le compost eto tusa le tau tua everybody is the same ilunga jona ia o mena ele so poia e tangata o na ele chain of commands au le mea ia kau service eto tauna e treating everybody the same me and the workers same level same level ia atala no felao Ola mala to le mele tala no to atala no mai foi ola foi te mala le mele tala no mai ya so po fea la ete palanga ya a la wai lo ola I want to know for mala mala ya ile meta una fai ya ola tala na fai ya e lua me tu pe auto e foi mai ya ole si yo le tongi po le tuli o
0: Ele if it's also any for Ilato wine, Emolil Famalo, Ilaviso for Yonon, while Salo, your tailor on a tangata for Ile, Sulu to Ilav Sunga, ye pay motion and hard wing, I say, at fine hard wing.
1: O le fafenga luenga o tangata le totasi. O manuia mawenga ia. O manuia faso yona matua, yona tu fafine, yona uso. O na antis mo na anko. So, o le treatinga o tangata le. Ele na o le tangata le ete treatinga. You are treating a whole family with respect and honor. E fai fane le. O le mefoi na. O asola. O lo vave yona wita. Pe vave tate tu loulo vai. Palau vale. Terminé le ai ma se fa longo or basto staff u to para u vale se e ai fa longo fo il matto staff il terminé e fa mole mole e fa fetai so se me ai fa long ala tu e fa so some of time ai fa longo to le mugu ka fa mele me ala chef ka ma si manga le pasi me fa mole mole le ka fa mole mole o so i fo se si ku anga le fa mole mole e anu le u por fa mole mole ya ma no fa tai e mai sa le fa mole mole because you want to treat them as part of the family. In the sense, ole tautua. Ole tautua. Not much oele o wokamao, o king. No. In a sense, ile tautua. Pei ole tautua to tono le aenga. Ole me

0: kele o le reddish. Ah. A o kango ngei whakau, e fiku se lau ka alare kupe mawai. Ah. A fai, mai malo ko lua. Eh, le hai, au mai, amai fale inga. O walu lo, amai fale inga. Makon malo le lo, pala langa me e fai.
1: Yeah.
0: Fai, me sao lai taste. O laku taste, o le meo le pickle. Ah, o le pickle reddish. Yeah. Wala, se maa ngai. Fai meo, fai la le reddish. Se al fa reddish. Ola se kupe nga mawa fa, fa se lau le kupe le nga, nga kume mawa. E mau ele fa kau fa pe ele ready sa ala kolo ole si ya sole si kama lo nga ole fena a ole maola matu ai faile le fa mele sa ole nga a trata ma na ya ole mele ole ole ole piccole ole matu a ma na ya le fa nga li maola ya ula ala cha la noi lo tolo matu ma na ya le fa nga tanga le o mika le malelo el tanga Ole nga talenga faya le pico. Ole nga yele kalango ilo. Ya nga le I alo kolo pe I se umo faya ile fi fi o ile pico. So ya ole nga o nga ia nga fa ma male male male male fala inga ya fa ko anga la mambe ya tamalana ya nga fa la ma ule a ole overall ya e mate fa so ha mate fa so e mele le ya ile male male ma run fa tasi ah
1: Mana ia tele. Ya, o paua e pāleni ngō mea uma. Ah, e wale whale ainga, e mana o mea le whale ainga mō whuara au aina. Ya, o leala e fōringa mai. Ya, o te iloa ele o alu se tupe whata wail whuara au aina wā lea sapalai mai a il whatoang. Ya, ma fōlele ma tilea o na mana ia lealu ununga ale whale ainga la tau ia.
0: E yei taimie tulo, e yei taimie whale tonu ele whatoanga. Taimie o tīmunga, taimie run out tai. E I fwe lale me te whai pāanga. Ma isi whai whatoanga. Pe e lale pāenga le whai la kō hydroponic. Awa hydroponic all the time. Lea ngai I lalo le whale. So e whai pāanga la mātou ma. Ma tamale o tim. E whai langa hydroponic. O pāenga la na e ka wāle whale ainga pe a whāpea o whale tonu le tau. Ma whale tonu le whatoanga. A ole e sa ole oe. Ole au tūnga le whatuanga, ia telele e sapalaya mātou ele e aluen. Ole tūpena lea e alu le maketi.
1: Yeah.
0: Ole tūpena e toe tā milo meito tonu I lima ola. Pei ole, okusare mele, nau learn mai aliki.
1: Yeah.
0: Aine I aliki. E tā milo le alunga ole tūpe, ole wholesale, retail, ole lako fale inga. E whapena foi la, ia. Ole mena ya o ita to tiro tiro piti piti piti tele. Pola hale mele, ya mele ana le wufai, wa piti nisi lima ola. Ya ole tupele e ta tau na faa tau wa ya vechezia. E sau ito tono lima ola. E rana lima ola.
1: Mana ya te. Ya, fafta itele ya ole tatu taimi ila usunga Mikaele. Ya te msalo ele ole taimo, ele pawe ile ole tatu tanoanga. Fafta ifo ilo sunga ona ol tali ol wala watu ya wafu istatu fata nwanga ya ae ona ilpo kalamele tape na maile itula etolu ya fayelo ulewe fai mafongo le fengole li pule na le sifongo la umua ya emise fwela fai ngalu nga mule atu ele nganga fafta itele lava ilo sunga ya ole atu unis fesiri mo sistemi ya itele lava fesiri fia fesiri nga ilo sunga ya ona ole tatu taimi man man ya ae tu atu lama noa mole ia ni wolfanga ina yu ainga umalama yole mai tau tufo yu oil tamo le hurricanes oil tamo Wellington ya ae mole atu lenga fafta itere lava ya stain fo ito etari usa amoa ya ole atato ufilongo na ipea ya olo yefu tato ufisa fasa lau ina ilalo vaya stain fo ya mofo lusota inga ma paifo yu na asui oi ilalo vaya tato ufisa ya mo isifata nonga ilianga iluma Ya la tu atu lewa no nei taimi e sau na muli ma muli ene ulo faanga ina wainga. O ia ma lisi vaga umisi ya famili atu le aso I fuwa si utina. Lena malanga mai sa mua wal famila tuina msalo ayo maale mai mua maisi lo matua le tatu pokalame. Ya ae ya manuia telelo na aso I fuwa. Ya ae sau sau na muli muli ya na fama ela le tatu pokalame ela msinga mikai.
0: Ya ma lo faftai. Ya o te faftai ya tu fui ya utu le to a manatua mai mo le to a manaya mai le se tau tuanga fui ya no tenga lo nei tangata fatau wa ole mea fui na o te fia fia I tue ngava no fapea ona ole mea fui na e tau nau ya I lo tangata ia tele atu I tua le outreach o so se tangata o so se polo kalame fai nga maua kwa isi kangaka